Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

zahiri ba birni guda ba ne. Kowace wayewa da ta zo ta wuce a waɗannan ƙasashe tsawon ƙarnuka, daga Yebusiyawa zuwa Kan'aniyawa, daga Romawa zuwa Byzantiyawa, daga Umayyawa har zuwa daular Usmaniya. Kowannensu ya ɗora nasa dutse a kan na wanda ya gabace shi. Kudus tamkar wata babbar ɗakin karatu ce ta tarihi da ta ƙunshi biranen da aka gina ɗaya a kan ɗaya. To, me ya sa mutum zai gina birni a ƙarƙashin ƙasa? Wani lokaci domin ɓuya daga abokan gaba, wani lokaci domin samun koda ɗigon ruwa guda, wani lokacin kuma domin kare imaninsa da rayuwarsa kawai. Ɗaya daga cikin amsoshin wannan tambaya da suka burge ni yana ɓoye ne cikin wani dutse mai duhu ƙiran. Kimanin shekaru 2700 da suka gabata, wato ramin Hezekiya ko kuma ramin Silwan. Ina so ku yi tunani kamar haka, wani birni ne da aka yi wa ƙawunya. Ana jin takun sojojin da ke ƙaratowa daga waje, a ciki kuma mutane na fama da ƙishin ruwa. Idan aka ce ruwa, komai sai ya tsaya, domin ruwa ba rayuwa kawai ba ne, shi ne juriyar birni da fatansa. A daidai waɗancan mawuyacin kwanaki ne aka yanke shawarar da za ta sauya makomar Kudus. Za a fasa babbar dutsen gaba ɗaya, a karkatar da ruwan maɓuɓɓugar Gihon, wadda ake kuma kira maɓuɓɓugar Silwan, daga wajen birnin zuwa tafkin Silwan da ke cikin birnin. Amma a wancan lokaci babu taswira, babu kuma na'urar aunawa. Nan take aka kafa ƙungiyoyin haƙa rami guda biyu, ɗaya ta fara haƙawa daga gefe guda na ramin, ɗayar kuma daga ɗayan gefen kai tsaye. Suna aiki cikin duhu ƙirin da hasken fitilun da ke amfani da mai kawai. Yayin da ƙarar gatari ke amsawa a cikin dutsen, suna ci gaba da haƙawa mita bayan mita zuwa manufa guda, ba tare da sun taɓa ganin juna ba. Sannan kuma ɗaya daga cikin nasarorin aikin injiniya mafi ban mamaki a tarihi ta faru. Shin kun san wannan? Kimanin shekaru 2700 da suka gabata, ba tare da wata fasahar zamani ba, waɗannan ƙungiyoyi biyu da ke huda dutse sun haɗu a daidai tsakiyar dutsen da wani lissafi mai matuƙar daidaito. Lokacin da ma'aikatan suka fara jin ƙarar gatarin juna daga nesa a cikin dutse, suka haƙa 'yan mitocin ƙarshe cikin tsananin farin ciki. Daga ƙarshe kuma suka haɗu a wuri guda, suka rungumi juna. Har yau, injiniyoyi na nazarin yadda aka yi irin wannan ƙididdiga mai matuƙar daidaito da kayan aikin wancan zamani cikin mamaki. Kuma abin da ya fi kyawu shi ne, har yau masu ziyartar Kudus za su iya tafiya cikin wannan rami da aka buɗe shekaru 2700 da suka gabata, a cikin ruwan sanyi da ke kai musu har gwiwa. Amma ba waɗannan ramukan ruwa kaɗai ne ke ɗauke da tarihin da ke ƙarƙashin Kudus ba, ba shakka. Idan kuka ɗan ci gaba, kwatsam za ku tsinci kanku a wani tsohon titin Roma da ya rage a zurfin mita da dama ƙarƙashin ƙasa. Idan mutum ya tsaya na ɗan lokaci ya yi tunani, abin yana ba da mamaki. A daidai ƙarƙashin titunan zamani da motoci ke wucewa, mutane kuma ke kai komo, akwai hanyoyin dutse da lokaci ya tsaya cak a kansu. A wani lokaci, ‘yan kasuwa suna ɗaukar kayan ƙamshi a kan waɗannan duwatsu. Sojojin Roma suna sintiri, mahajjata daga ƙasashe masu nisa suna tafiya a waɗannan hanyoyi, kuma dariyar yara tana amsawa a titunansu. Yayin da mu a yau muke rayuwa a kan ƙasar da suka taka, tarihi yana ci gaba da shimfiɗa cikin shiru a ƙarƙashin ƙafafunmu. To, waɗancan ɓoyayyun hanyoyin ƙarƙashin ƙasa fa, har yanzu masana binciken kayan tarihi ba su iya tabbatar da ainihin dalilin da ya sa aka gina duk waɗannan ramuka da ke ƙarƙashin Kudus ba. Shin don ɗaukar ruwa kawai aka gina su? Ko kuwa hanyoyin tserewa ne lokacin ƙawanya? Ko kuma wuraren ibada ne na ɓoye da mutane ke fakewa a cikinsu? Wataƙila dukansu ne, kowannensu ya yi amfani da shi domin wata manufa ta daban a lokuta daban-daban. Kudus kamar wani littafi ne da ba za a taɓa rubuta shafinsa na ƙarshe ba. Duk wani dutse da aka tono daga ƙarƙashin ƙasa yana raɗa mana wani sabon abu daga tarihi.
Amma a daidai wannan wuri, masu sauraro, ya zama dole mu taɓa wani batu mai matuƙar muhimmanci da har yanzu yake da tasiri a yau. Wasu daga cikin ayyukan tono kayan tarihi da ake gudanarwa a Qudus sun wuce zama binciken kimiyya kawai. Yanzu suna tsakiyar manyan muhawarori na ƙasa da ƙasa game da kare gadon al'adun birnin da kuma yadda ake fassara tarihinsa da asalinsa. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama, musamman UNESCO, suna yawan tunatarwa cewa Qudus gado ne na bai ɗaya ga al'ummomin Yahudawa, Kiristoci da Musulmai. Suna jaddada matuƙar muhimmancin kare wannan tasiri mai yadaddika da yawa. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙwararrun Falasɗinawa da wakilan kare gadon al'adu suna yin wani gargaɗi mai tushe kuma mai matuƙar muhimmanci. Suna nuna tsananin damuwa cewa irin waɗannan ayyukan tono da ake yi a ƙarƙashin ƙasa ba tare da cikakken iko ba na iya lalata tsarin zahiri na birnin da ya shafa dubban shekaru. Har ma su raunana taballan tsofaffin gine-gine musamman masallacin Al-Aqsa, su kuma yi barazana kai tsaye ga kayan tarihi da rayuwar da ke saman ƙasa. Bugu da ƙari, yunƙurin taƙaita yalwar asalin birnin zuwa fahimtar tarihi guda ɗaya yana ƙara waɗannan damuwar. Domin abin da ya sa Qudus ta zama Qudus ba wai mallakar zamani guda ko wayewa guda ba ne. Arzikinta yana cikin yadda take ɗauke da alamomin dukkan wayewar da suka ratsa waɗannan ƙasashe tsawon dubban shekaru a cikin ƙirjinta guda. Duk wani dutse da aka fitar daga ƙarƙashin ƙasa yana sake jaddada mana cewa Qudus ƙwaƙwalwar bai ɗaya ce ta bil'adama. Wataƙila wasu birane ba sa girma zuwa sararin sama kawai, masu sauraro. Wasu biranen suna ɓoye ƙwaƙwalwarsu a ƙarƙashin ƙasa. A yau, mun yi wata gajeriyar tafiya tare cikin yadaddukan da ke ƙarƙashin Qudus. Mun saurari labarin da duwatsu ke raɗa mana. Kuma, mun ga a zahiri birane nawa ne za su iya ɓoyewa a ƙarƙashin birni guda. Amma, ƙwaƙwalwar waɗannan ƙasashe ba a ƙarƙashin ƙasa kawai take rayuwa ba. Wani lokacin tana ci gaba da rayuwa a cikin hannuwan wani ƙwararren mai sana'a da suka yi kauri saboda aiki. Wani lokacin a cikin wata sana'ar gargajiya da bata sauya ba tsawon ƙarnuka. Wani lokacin kuma a ƙarƙashin inuwar bishiyar zaitun da aka rene ta cikin haƙuri. A sashe na gaba, za mu fito daga ƙarƙashin ƙasa mu taɓa hannayen waɗannan masu sana'a. Za mu bi sawun tsofaffin sana'o'in Falasɗinu da suka rayu tsawon ƙarnuka da wahalar aiki da kuma wannan ƙwaƙwalwar al'adu da ba za a iya gogewa ba. Har sai mun sake haɗuwa a sashe na gaba, za mu ci gaba da gano ɓoyayyun labaran Falasɗinu. Masu sauraro, sai mun sake haɗuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Falasɗinu, ɓoyayyun labarai.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.